0: akarimbo
1: wiyoda
0: uri kikabari
1: giri gitondo ciza bwana
0: amuke cyane cyane
1: sawa aregimiza reka tugwe mwaramutse twizera ko aramutse munda marembe jamari ngaho kumuhigira ndayiragije we ni mu veterinaire ngaho nyene mu maramvya atese mvuga iki alo alo kwari vingisone waramutse neza
0: yego ubwirwe ko ndawe
1: na jewe ndashima imana
0: umurongo wa kabiri uvuga nabi
1: umurongo wa kabiri
0: umurongo wa mbere wine bijumbura uvuga nabi radiyo sama
1: sawa sawa reka babihinyanyure
0: yego mene wonyene
1: urakoze cyane
0: kwa mutama umwanwari na somuzari wose adiyara ari wikinanira na buhanza
1: Mukanya n'ubutumwa bugufi turatangura kuza kubusoma ni kuri 72,342,466 mubandaye mwandika
0: alo
1: mwaramutse neza
0: alo alo
1: ndakumva neza
0: yandro
1: ni mole tuyaga nani
0: Arafoti mu mukinyi.
1: Mhm. Gitondo cyiza kurinda.
0: Kweba jago lino dango ayo. Mhm. Uka cyambona naga jira ya tuwe potaya gisin.
1: Mhm.
0: Uka cyambona kamishi kande sa divina tiri kumunga.
1: Mhm.
0: Uka cyambona ngo jibe linteka mu jago sore yo hani nyanguru.
1: Mhm.
0: Uzi sala bwe kumwe.
1: Mhm.
0: Santa ya mbere wa kabiri ngaho mu jene.
1: Mhm.
0: Ndi sande la tanya matika mu mwango na makadepi hono.
1: Sawa sawa.
0: Inde.

0: Rikatuva ya munara ya buhumuza haja anye muruigi kinyinya ivumwe twa kirundi munywa ikumulonga lo.
1: Hello.
0: Ndakwaye mwaramutse neza cyane.
1: Mwaramutse.
0: Bwakeye turiko tuyaga nande.
1: Tarsisi inyakararo.
0: Tarsisi inyakararo.
1: Eh.
0: Igitondo ciza kuri nde gatara.
1: Wa mbere turi kumwe ni anje na Sabi.
0: Mhm.
1: Madamu wa nyene na abana banje.
0: Mhm.
1: Atambona mweranda yiberenga nyine mu motare.
0: Mhm.
1: Abonere.
0: Mhm.
1: Atambona na korode nga wa kujinyakara.
0: Mhm.
1: Atakepena na dine. Atambona nyene na bene wacu mukuru wanje iko na tola rimu maramza.
0: Mhm.
1: Na mutewe wanje twa jamare nyene na ringa nyene. Kiganda.
0: Mhm.
1: Asa ni jena ti na ti big up.
0: Mhm.
1: Ami sigara mu rubuga.
0: Mhm.
1: Ama karirimbo.
0: Sa.
1: Aga kimwe kimwe.
0: Ugira ibihe byiza muvandimwe. Sawa. Ndabona ubutumwa bwamaze kudushikira ndabona nk'uwitwa nde. Ndabona nka Nzobarushimana Dominico ndabona Claveri batazira Sogo Makado hari yagwe inkona. Ndabona Keitai Mutambu ndabona Gerard Busimba. Ndabona Budira ubutumwa bwawe bwashitse. Abo bose mandaye mwandika mukanya ndaza kwasomera ubutumwa lo. Mwaramutse neza.
2: Ashimuye teka munyu rima.
0: Tuliko turayaga nande akaba twakwiyarihe.
2: Abari sese nga kumuhuza munyu rima.
0: Sawa sawa igitondo ciza kurinde.
2: Wa mbere ni wewe nye.
0: Urakoze cyane.
2: Sambasa ni nyesha makuru hose bindi ndi kitsi.
0: Mhm.
2: Bone merasi nga kumuhuza.
0: Mhm.
2: Kampani cheri penga kumuhuza mbone gasore nga kumuhuza mbone manwe nga kumuhuza.
0: Mhm.
2: Pasiye ngwa mukaka nyene zinda mwibaki.
0: Mhm.
2: Kambone teranga kumusa kambone na shantare nga mukitugira na shantare mwije.
0: Mhm.
2: Semula mutamo achifunwa no ari mbone tamya no kwa munyamuha.
0: Mhm.
2: E kambone buhanza yibere yeho se chembone ndela dikamara ndela chamani nga kubiki. Mhm. Ah. Ngawo nye kwishani Paratini yako ibagire kambone nga kini nga kukirari kimbo na nyawo nga kukisembole kundi nga kukirari nye.
0: Hmm.
2: Karimbo.
0: Ego. Akarimba kahe silesi?
2: Yeah.
0: Oya wapi kabisa nukuri nabye niko ndumva ariko rero ni wagaruka kagasaba ndaza kwa gwinyuma ya kano karimbo niyo mana uko magasabye andabona bitwa bari mihaji mutambi bubanza ba usikali nziga masaba ba Isaac nga mukininda bose n'ubutumwa maze kudushikira. Allo.
3: Yes. Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
3: Mana nanzwe mutamba.
0: Eh waramutsimore.
3: Asha turashimira iteka we Jean Claude.
0: Sa.
3: Agize mwaramutse munuma.
0: Ndagwaye mwaramutse bwana Didi nga kukamujomaritse.
3: Komera mutama wanje.
0: Waraye neza.
3: Kuri jembo ni mpande zose ari munda marembe ndabona abantu bari kwagenda ku kazi ka misi yose.
0: Nta bimenyetso ubona ariya ku musozi wa hehe akumbure kugira ngo
3: reka mutama reka ni ibintu bikaratse n'amavuta.
0: Sawa.
3: Yego reka ntangure kwifuriza igitondo ciza rero reka mbone umuryango wanjye rano kwa mukimenyetso kiringa gatondo kiza.
0: Mhm.
3: Reka mbone kari kuri ubu tezire reka ce mbone umwe n'wacu leo ni cyase kiringa kiringa gatondo kiza.
0: Mhm.
3: Reka ce mbone awure ni ngaho kwa mukimenyetso n'atyo tene ngaho kwa mukimenyetso kiringa gatondo kiza.
0: Mhm.
3: Reka ce mbone ubufite reka ce mbone ariye reka ce mbone ariyo reka ce mbone n'uyi reka ce mbone uwe Sebastian reka ce mbone usatidiki mukike reka ce mbone wa mutamu wacu kunywa n'wayo kiringa gatati.
0: Mhm.
3: Reka ce mbone biyogira ngaho kwa mukimenyetso reka ce mbone tamiyana reka ce mbone chegemane madere de pasifati pivato ati mwitagati. Ariko jangu rote nuze pivato yara tuzimira nye kabisi wa mune hitu weruka kumumu.
0: Ariko ari ngaho mu ruzibaza honye na huwa ho.
3: Yashwe ngete yari muri bwa bworozi bwiwe kwe.
0: Birashoboka cyane.

0: mimi shasha ya kishuri.
1: Sawa sawa. Wema sabarakize. Igitondo cyiza kurinde.
0: Igitondo cyiza ku mugenzi wanje twubakanye impaka cyaje na Vina na mama wanje Imana Makibida. Bose tukana iyo doni. N'abana banje. Namwe nkaba ndabifurya gatondo cyiza.
1: Sawa sawa.
0: Akaririmbo.
1: Wi.
0: Hatoza kimwe kimwe mu bapaza batapa.
1: Ugira ibi byiza.
0: Namweke.
1: Sawa sawa. Uyu nawe ni Gerard Busima ngo igitondo cyita kuri je nyene Claude n'umuryango wanje ndagushimiye cyane imisigaro mu rubuga na Filiberi abagenzi bawe bose ngo babandanye bagira ibihe byiza kandi mbazo za kimwe kimwe musha mukumva. Allo
2: allo allo
1: ndagwaye mwaramutse neza tuyaga nande
2: kakiye kakiye kakikati yaje nyanga yuba
1: ego igitondo cyiza kurinde
2: agacondo kita kuri mwe nyene mu mpayi murongo
1: urakoze cyane.
2: Reka mboni njiti zande, tunasinga kumubano, rike madita, wabichavi kokwa, mwaya mwaya, chaka chondo keza. Daniel mutiana tuwa inda gara etiene, stafala ngafi zana, chaka chondo keza. Reka chemo na chamari mukakara, mukakara wosa chaka chondo keza. Reka chemo na ramu chama mwaya mwari, akariri mbo.
1: Saa.
2: Azo, tachimwe, chime mutama.
1: Giri bihe byiza kabashikiri.
2: Eh, kona dije ngaku kamo nare mingaho ibubanza.
1: Sawa sawa. Bamuzi ku izina rya Budira ngaho onye mu mugoyi gwibaga. Igitondo cyiza kuri je nyene Claude ndiko ndabasomera buno butumwa ndagushimiye. Nobera na Brian Kwizera Evelyne aho mu gasekebuye. Janet ari buhoro grâce na Sankara na Jean Bosco. Maso na Masaki inga igihanga nduwayo na Anike na Audrey ubazi kizina rya Busongo na Rishare na Buno Yanwar na Rena wiwe ngwe kabakunzi bose kizina rya Budira bose ngo birambire. Allo allo
3: allo allo allo allo kolo
1: ndagwaye mwaramutse neza cyane gose Buno Yanwar sokuru wabemera indundi kirti
3: amaho neza ko damaho neza none ngamba gazugulanye mva neza
1: ijana ku ijana.
3: Ndagezele ngao pabu hanza vyane ngao mukininde na misiga ngao murubuka na deho ngao mubutelele na lifingitori mulieze ni utia kumbu singhasho zao ni mitagati. Ndagezele kaisi na ila ilisi hinde datri mufundi ni mwari mukiasa zina ili ngahi mubanda na ingine wandi elike ngao mubole na dena zine ngahi mwana na chomo tukuka saini la filibe ngao mubanda alikigomari ya mwari tanzania filibe. Hai matafi wa yivere ngao mkwa kala na mela singao kumuhuzo na didi oka mjima ya sutinato za mshikire makade yivere ngao kumbinga. Hai makarape ngao mkini ndo virungo virungo ngao mkini ndo njene ya hospitali nziga masalinya vio kiyere ngao mkinongo. Ngeze kadame ya muhanga na etene ngao mjenda na jikonye zinjenda jikonye ziyarahi ngamuduki mkumbwa mkiriki yivere ngao mmayewe kasi ngao mkurugove. Denge yumba yibere ngaho kwitarinya bihanga hari magenge pote ngaho mu yigibisinde uyaru fuzi ngaho ibuwe utiwahe gadenu asitinya bihanga ari magambo tiritaka kire aru fuzi na wa ubibere ngaho ibu. Hari macha ukora ngaho kwisha ndi biregora bagabo ita haki ngaho mu kininda ndageze kwa twikeze yike umotari wo ngaho magamba mugasindika mutanga bakasinzi moto hadinya bihanga n'abamotari bose bikore n'utoro bifurize ibikorwa byiza wa mushamba mwanwari mwa bamotari b'inyabihanga. Banyabanyu mbise baza kubwira abandi ko nabatahize hanyuma ndabandanya rero ndageze kwa muyanga yanga ngaho mu mitirama y'ubuyobozi Ida wasafi venga hikiya ngalasaro ina masekari ya murutana mwale ibele mkigala mavengwa kao kasengu mkinamu kambu kao mkidongo na mwale nuhani ngao mumaramza sivle tenyeni ali mumaramza isa wambozi ngao mkaseke mge na bezu pachisha hai na kararo mwabnitura mitura mseti ya hari hose abase abase ngao mkini mkinama yari yari ngaho mukanyosha ndagezera kuri bikunzira ko bikunzira ko bagatazira mukizwa ukisha yo dena yo kaus wae wae ari ngaho na irobi ni muri Kenya na nuyu ndere hose leo kumurogoro bari kuwe muri Kenya harimba ko bizo kugandira kalili ngo bari muri Kenya zo kubandira abari zana yore bari agatamba bari kumirimira minsi yose aho mu gihugu cya Kenya.
1: Sawa sawa.
3: Na nyuma rero ndabandanya n'ingendanye kuko uko zinkunda ndiko ndazikunda ndageze kwa Jamari ngaho mu kwa Jamari ngaho kumihigira ana muri ana muri turugwa emeye ngaho mu kiguriro Alekini isa, ahari ngayi mutambu, nyanga ibe mutambu nyeri mbabi gusenge, songwe, mwenyabirawa. Gai venga, ali mukaruka ngayi gitega, zero, isa kasoza, nyaguma itaba, ali amuri gitega, sardamoro mubusoro. Maikoro kuhigiro, zezile ngao mkijima, odasi ngao mmigende, alekisi ngao kujabu zobu. Hanyuma ndabandanya rusengero ngaho mu mbanda kirenge motari zugwe wafariki rukamba singhunga ho mukajaga zapo zone gaya zone gitaba mu rutana rayuveni ngaho mu kinongo iyesu agasakuza yibere mu rutana jenali ngaho mu kabondo rugapfuruwapfu ngaho mukike murekarengane ngeni mukike matimegwai mukanyosa baisenge tuite mu rutana zemera mivumo mu bizopu You've been out of a candy young, hey, too much, too big, Raja, Erike, Motari, I look at us, the Dogo, you know, Tanya Manda, the Kwame Sangai, Mutambo, Moisi, Mami, Wava, Fana, Katina, Mugoven, the Kumen, Yasingao, the Kumen, the Kumen, the Kumen, the Kugaya, the I was a little bit of a Halima ike umudanda za ubushaza ntasiro kumuberuwe bikora imana ikirinozo Selemani mu rutongo ndageze kwa mateka Selesite mu kanyosha Dominiko ujinkiriri hanyuma putine Zodike mutari ngayi mukirike kawukabihaya munyabihawa bigwa magabo ngayi mweli uwemi Kanyi mahalanzi wosi kuzina jamu amwari mutamari magabo tirifugiru mwosi mwita Ndiwa jeskinele mwijenda utini mwitaka kie Kanyi makariri ngo Uze kuwa kabuwa ngo kubitaba wali ya murakoze utibagi ya kama wali za gayori wanzo kambi ya wali muli kenya wa kasu wali wa wato tasana kasu wali wa wato kumungo tu hati mungu wali muli kenya
1: sawa
3: anima nibagi ya ni muli jango wanje wosa huli wosa tindinde kufuka mazina wa chari yungu kini ya nibagi na watama wali nga ni magamba wali wali wa mutangi jira jere mwami wapu wando haa Nuhitwa na itani ya kijusi nuhitwa njulia Selemani wana watama nghandi watama watama watama watu sindabiba hili watama nghandi wani mazambu.

0: Nyuma ya mutama buno yanwali olala lekangende ku murongo wa kabiri allo allo ndagwaye mwaramutse neza
1: murakomeye
0: tumeze neza cyane gose tuyaga nande
1: ubikira mu mugoyi muri kwibaga
0: aho ni kwande
1: acha mu mugoyi abo mugoyi muri kwibaga
0: tuyaga nande
1: ubikira mu mugoyi
0: sawa igitondo ciza kurinde
1: ndabere ku nyina ngonyo n'umwari murongo Bonene mutama kuno anwale apoye kumurongo tunaje kwa ya dumvise. Bonene pera Adria Grace Kwizera Masaki Maso Chabo Nduwayo Anike Gihanga na Utrea Wiyo. Bonene chane kibuhoro Superasi Mahonda Busongo Yu Kigingi na Nyeni. Ibaji na Santos Alkundundi. Gwendiga jenu mjango wa huo seko.
0: Ugiri bihe vizizi.
1: Asa na kubisi za yambari.
0: Si sawa sawa.
1: Sawa kwa.
0: Itu kwa bigura waka wizaki mukini ndo yifurishi gitondo chida niyo senga Everine na wana viwe. Ya mahafi na niyo kwizera na niragira Leya na iliho na munezero na ndikume na Yoshua. Gachawa na Dominiki Kili, Jemusi na Bosco na Claudine na Divine na Jama na Fosine na Kraver mukini. Abuhanza na Eric batazira mukire na Arsene Musoro na 5 kilo damu na Chantal Mijenda wa mbere no wa kabiri. Uno anwari na Nzobo Nima Alex na niyo ngabo Gilbert Radukunda Fabrice. Murunzi za Terence na Misigaro nga murubuga na Birungo mukinindo na Makado na Isa Wangozi nga mugasekebuye. Shomuzi na ndikume na Elias na Manika na Razaro na Dhiana na bose ngo babane bagire ibihe byiza. Alo. Mwaramutse neza.
2: Wafuga na safara kushane watazira boika.
0: Ii, wala mteneza.
2: Tashima kwe.
0: Au kushane mbona hamidze gudu.
2: Mwoteka anoni wosu.
0: Sawa sawa, gitondo shiza kulini.
2: Nekamwere kuhu njini mayumuru.
0: Ndagushimie chane gosu.
2: Wane wa mutama wasu unu wayanu wari nguti ya kumbwisa safara kushane. Nekambone aregini izanga hai simurambi, nekambone chomo siku kasiru, nekambone damiano mwenyamuhanga, nekambone Felix motari nga hafi samile mufasa uyu naba anabiwe babi. Nibagi ya papa na mama nga hakuisa, nibagi ya vitete kusa, nibagi ya Alexi chuma iwele nga hakuisa, nibagi ya Nakirambu, nibagi ya Samari Mugakara, nibagi ya Nuhu. Aswe mu rugobe wa mwana wa mabukwe ngaho mu kirari mbone uwo mutama nyaranza nga ku radane nini bagiye marite ku soko y'inka yikiri gitondo cyiza nini bagiye na mutare bose tukurana ngaye mu sambu bigira gatondo ke nini bagiye marite yate mu rubanda bose mu rubanda tetere mu rubanda karasweri mu rubanda bigira gatondo ke Nibagiye n'uwo mutama mugisha ibere ngaha mu Rwanda amavuta y'abademu nibagiye n'uwo musheri wanze vanze ikiri akatondo kiri bamera karirimbo
0: ariko giye utatubiye gusa karirimbo bisiga kugubwe neza

nje hari jambo yavuze sinzi ko mugibuka yavuze ati yamara si bose si bose nanye nkavuga ndi nabashoferi bubu ni danje ariko si bose nabashoferi bubu ni danje ariko si bose murashobora kuvuga na muti tugiye hari ya muruziba mukari inoti igihumbi mwashika mu kizingwe ngo tukatira ngaha ndimwumva ko ari danje ni mu kiganiro hindura ingendo cy'uno munsi muze kuba hafi mugira icyo mubwira abashoferi benshi ari danje ni

Kajogoro kama kamba Che Guevara wa mshoferi Che Guevara uraho eno bita general Michel uraho ni shoferi na wenyene umve umutamba sugu haguruka naho uri kuratamba urashobora gutamba wicye uzunzu.

ngo udasize umugana siga umwana hari ugusiga byose canke hariho n'udasiga na kimwe akona karirimbo kibona mwe na Patrick Son akaba ari umuririmbyi muri kahise yaserukira intara ikiri intara ya Cibitoke mu bijanye no kuririmba hakaba haheze iyinga yitavy'imana akaba yitavy'imana mu gihugu cyo muri Afrika y'Epfo ariko kumushingura bakaba bamushingura igiteka no mu gihugu cy'amavukiro neza na neza ari Buganda no korera insamirizi n'uri kuri kabihojeje umuryango reka rero tubumvishe ako karirimbo yashoboye kuririmba yari umusore yari umugabo yaririmba neza cyane uturirimbo turimo amajambo ameze neza cyane reka ndabakane mumvirize akajukiwe nicyo gituma bavuga bati udasize umugani asiga umwana udasize umwana asiga umugani hari usiga byose.

nibitangaje ukijije numukira ukijije numukira pe ikiganiro hindura ingendo aho mubandanya muvugira icyo mwobwira abashoferi batwara abantu bakaca babakatishiriza bakabata mu kayira batarabashikana mubwira icyo mwobabwira ni kuri

0: Alo, alo.
1: Yewe, yewe.
0: Amahoro.
1: Mahoro Santos.
0: Ninde tuyaga utwa kuyurihe?
1: Uravugana ambasaderi Kirambu hari igombye mutambu mukino.
0: Kiganiro ni hindura ingendo wamaze kucumva.
1: Ah, tafi ni hindura atuvuma ku.
0: None mbe bashaho abo bantu aho muri micungaro yanyu muhora mubabona.
1: Barahari barahari.
0: Mhm.
1: Ariko nyine buryo no baha.
0: Yego.
1: Uja hafu ijina mahera wo mandu tijina wani.
0: Aho.
1: Uga chamakati ye kumutima.
0: Mhm.
1: Uko haja, haja ni wamuka ni batangu yubungwe na beshu wate uga tota.
0: Ego wanga we merabiraba ura tota.
1: Kili wumutunga ni duka mesikanda umu hafu gani.
0: Ego.
1: Tama mase uku hama ya uka ya jaga numu heza jiri.
0: Mhm.
1: Uko na mbira.
0: Ego.
1: Ukiri utangwe kurondera yani.
0: Mhm.
1: Hello?
0: Yego ngo ushaka Karenzo arenzwe ivu niko bavuga mu Kirundi. Hello? Yalala. Amashetani aramuzibiye pe yagira barange avuga mugabo nta kundi. Kandi ni nawe munwanyi wanyuma, ni nawe munwanyi wanyuma turangirije ko kwakira kwa banwanyi bacu. Yego niwe munwanyi wanyuma turangirije ko kwakira ko abanwanyi bacu.

0: Nuko murazi neza ku bintu by'ivyuma bidasezerana ariko nyene katavuga ntikobesha akavuga akakanya nyene twamaze kuba turi kumwe n'umutumire wacu muri studio unkundira abanza ndamuramutsa ariko kandi ndamuhanikaze umeze neza
1: meze neza sana
0: tukicumvira rino zina gusa twavuga ati none abantu ba muri gospel naya mazina kuri bari ko barayakoresha biraborohera wumvise izina ryawe ni Dizo
1: Trix
0: bivuye mu izina ry'abavyi canke bihagaze uko nyene
1: bihagaze uko nyene amazina ni Dizo Trix hama ayo kuririmikaje Nyakizimana de.
0: Ah, bichabihinduka. Bichabihinduka iyo hagize yindi diri.
2: Nyageze muri mikash.
1: Bon, Jenny bazako aya mazina ya Dizo Trix. Aya mazina dukoresha turiko turarimba sinzi ko abantu batayizera cyane ku buryo kuri mikash batayadushirira.
0: Ah, cyane cyane kandi urumva ariyo ari umuntu yaduteye inkuru ati wewe wibaza ngo umuntu yitwa Drizzy ngo umuntu uzoronka ikibazo bazogutwara ku ikomera ati tubwire izina ryawe bavuga ati ryo siryo.
2: Eh, tubundi uwo muntu twe nani watuzi.
0: Nani watuzi ngo ndamubaza ngo amazina y'ukuri.
1: Je navyo Misha. Je navyo Misha ndi proud yavyo. Hanu hose ngiye je nditaba
0: nyene iyo bigeze rero muri gospel kuririmba indirimbo zini nahadi imana cavuga tukume ngo ubisigura gute hari isano bifitaniye gukorera imana n'izina
1: sinibaza ko bifitanye isano kubera ko kugira ngo nitwuko ntivyari ibintu bivanye n'umuziki ko je banyituko kuva kera kuva nkiri muto kuva ntaratangura kuririmba banyituko bisigura ko ntaho bihuriye no kuvuga ati ko ngiye kuririmba reka nce nkoresha izina oya narikoresheje kubera ko numvise ari izina ryoroshe kandi ryiza kandi benshi banzi ko
2: harya ubundi ubundi riba rigenda rinasigurihe kwa ko benshi babagenda ari batangaza bivanye nuko basanzwe bakunze mu ndirimbo ziba zigenda zihimbaza imana barakene no kugenda bamenya mbega izina Dizo Trix ryo ba rigenda risigurike muri rusange.
1: Bon, Dizo rivuye muri Desire hama Trix tricks risobanura ikintu ciza cyangwa ikintu kiza no munezero.
0: Yego. Voilà, nibiki twiteze yuko bizotudeseva. Twakoma tuyibaza ko.
2: Ndio bwo nitwara ntibagije why ino title no badeseva ho bigenda bizigura iki ho.
1: Eh no badeseva ni kuba deshe. Ivye muri verbe.
0: Donc nja chakanye ne ikintu wumva kica kinyaruka wumva ati nitwibaza kwa nuze kizotudeseva ni iki?
1: We wumvise ko ikintu cyose kigushira hasi. Ikintu cyose bakuzanira kigu. Donc umuntu wese ashaka kugushira hasi. Akoreka ko ubuzima bwawe ari ubwo hasi.
0: Ashaka kwa Dizo nyene bi kwa Dizo.
1: Kuri jewe. Donc ubuzima bwose budahuye n'iki jambo rivuga.
0: Bazoba desi.
1: Ego.
0: Barindiriye. Voilà, uno musi turakwakiriye niyo ndirimbo mugabo nyene kariere y'umuntu afise ukuntu ibihagaze, afise ukuntu abariko arabipanga bikava nyene kuvuga ubutumwa bwa bindi muvugira mu rusengero gusa.

0: Mwanyi ku mulango wa telefone alo.
1: Ati yoni ndonde kwitira nsa.
0: Murameze neza ariko.
1: Yawa.
0: Duza kaje twumvikane.
1: Meze neza no buri numva.
0: Ibuni sawe meze neza mabuje tubivugana nanda ariko.
1: Yesha shantare mbigenda.
0: Mugoro wa mwiza kuri bande. Ndagushimire cyane.
1: Umutuzo kayoyo.
0: Mhm.
1: Muri rusange ingenda ni sindo ni kiritira ntibagiye shantare kumubira na isango sina mbuto cyaba dehe.
0: Mhm.
1: Ari sina mu soro. Ingenda ni sindo ni kiritira ati shantare abako.
0: Ndagushimire cyane shanta.
1: Sawa.
0: Okay, okay. Tipo. Inyuma ya karimbo Ebeneza. Amaze kuba tugendana na Lino G. Abantu burya si beza ati abantu ni babi ati kuki mutatu bwiza kuri mwabantu ndashobora gutamuhira ubwigaza kuri ngiye simboneke ati byo gusinzira ati ntubimbaze abagenzi banje mfite ntitwishinga kuryoherwa alo
2: alo alo alo alo
0: urameze neza Turaho dushima Imana ariko tuvugana n'andaherereye
2: Uravugana na misaro yuko ku Imana nga muri setu wa mutama wangu
0: Muri Vega 3
2: Ego setu ya uravugana na roi setu Imana
0: Mugura mwiza kuri bande
2: Reka nongere mbone uwo shamare wa mbere niwa kawiri apotu muru hachika hunga machane Reka nihono reka mwiza mbone uwo mbone uwo mbone uwo mbone uwo mbone uwo mbone Abone mo se ngam kene sere kabone ana ngam ri set wa dinira
0: Mhm.
2: Ngam ngam mo jamo se ngam kere kabone ko yu ko yu da se ngam ka uda mare kabone kumar kabone ni
0: Mhm.
2: Ke kabone pre se ngone wa se ngam ka yana dinira ndire jamo
0: Mhm.
2: Anjo se ngam ki ira ki ngam se ko te ga ha ni ngam ka dinira ndire jamo ngam ka se ngam ka ni ngam ka ni ngam ka ni
0: ngam ka ni ngam ka ni Indirimbo yande? Indirimbo ya Roriro?

0: Reka twakira uni munywanyi. Allo.
1: Inari numunani nibice 299 nibice 9 n'undi kirikire akavungu kome. Chimney manager Jean Claude.
0: Ndagora mutse ndaguha ni kaze bwana Norbert mu kiganiro.
1: Urakoze cyane muho y'Imana bane nawe.
0: Urakoze cyane nawe.
1: Uhinga kwivyuma muri kumwe nande.
0: Turi kumwe na Mathieu abona Yesu.
1: Ego munda mukirize umwere mwiriwe make habonane yes
0: arakumva neza cyane gose
1: ego na cyane cyane mukiri ndumva batandi ba neza barakurikirana muvuye mu ijenda muja mu manuka kwigisha kara cha bujumbu
0: yego cyane gose
1: wabene wewe chanka de chimi imana na make habonane yezu nanga pivu
0: nanje nkaba ndagushimiye cyane
1: ego kwizina njye bamenyesha makuru mwese bika bizindi cyitira mu komeza bigirira cyo mane cyantare mu ijenda pe ku murongo cyitiri bihe byiza na Shanghai wa kabiri ngaho mu ijenda nyine cyitiri bihe byiza mu cyangwa mu ijenda cyitiri mu ijenda Eric ngaho igihanga yasohoye na wa Kenya na Claude ngaho igihanga cyitiri bihe byiza kandi cyangwa hi murenge za Ricky Kuyimana pasi ntumangende na Fakoti bana yamugira ibihe byiza kandi cyangwa cyangwa muri kongo na hone faranga twane cyitiri bihe byiza ni ijenda yarambaye cyitiri bihe byiza cyangwa muri Amerika cyibana cyitiri bihe byiza kanche nkubitanga mu Rwanda ndahabona Jerome na Tomate tikiri bihe byiza kandi raheba ina Nairobi muri Kenya tikiri bihe byiza niragira na Robert hariya muri Uganda kibana kiri bihe byiza kanche nkubitanga aya ndahabona Claver ngaha mu Kinindo tikiri bihe byiza guhamba kibana yagira ibihe byiza cyama mu Rwanda tubira ya kibana yagira ibihe byiza na Peter wa Demo isaba ngozi kibana yagira ibihe byiza byatone na gatwa ku ipina rine ku ipina tikiri bihe byiza mu Rwanda tikiri bihe byiza ayo ngice Fred ni gitega mu gya Sorati giri bihe byiza ari buri wa irindi ngaho kumutakura mbaga umutima basi na mabucinga mu kinama cyane mu giri joro giye kandi se mbona ubutita singahi bukarama cyane giri bihe byiza bitamwa mu rutega makode ngaho mu rushu bitibaragira ibihe byiza kode imuranda na